Nong sendalingye lesenan titi shibe dan zi kyob la tan lum tso langge da nambe kye samme do shibe sung shi di ina seba kyuze lesenan su nan ken ki sendo ina long chu sum ne inbe u gen la tan chik zi jak dam shang ne inbe su nam dop kye la les ne inbe di kye la tan nying zi bo zo ne inbe gong bu to zi la zi ina chok chok mu tan ka nyi lo gar lung ching ki sendo tan cha zho zi li a piu na so la tan nan xin an zi kyung yin debut to ni na kan ba shou ye shibe sendo kong ke ina nying su cha da mang ta gu pi sa di ni ina ci xiao chi shib tan shi da pu 七十八分钟，家朝学堂张家姑娘十八分钟，自南登子学堂建安十八分钟，西藏之西学堂，唐能新学堂芒塔几个人呢？怎么的谈？嘎达南下，多钱呢？

0: zamnin sajo khal shukpe boga lungtin le chenge sengal henge lenge kungam sa danda kirang ga sensin be le sen di yimbi na bonjong lungtin yin tin le kungi chi chok boga lungtin le chen soje khang sa gi jung nam le chen de ma lungtin jung ba dar ge yam bi de ling ge soje khang sa gi jung nam le chen di to le yimbi na bo la mang zu ju gyur che be ji gi gya bu yi gyur ki pyu nang shin chik da se shi sim si ji nang shin yin be jung gu jak jen zam rung shi khong do gi chung ge dam ju sa gi zam rung di liu gya da chum me ji di 그리시유 총어 담규기 류 갸탐베 낭들이야 제대지 슈비이나 덴데스리샤 카사 총어 담규기 류 갸탐베 디나로 임비이나 송장게 주차 시그던 제갱안리야 다 랭샤 출린리야 로친베 쇼리야 자고 쇼그제 진 리인리야 고고 단제 랭샤 출린리야 티베 마제 콘조 랭샤 출린리야 튼차베 지리야 미단제 리인기 능미 찾아 랭샤 출린리야 고고 단제 chi yon rchuwe mhaze li ying shiga meda taani li ying loos meba suje an li ying di lengshan suling gido nalo liya manzu rengzu suvris. Tari chuzan shiga torbe da temtri ga tojo kubda duni songjan ga hu san yang di dago suktung wang ying nama lenje di nye liya qingfung riliya dedu zamba wang ying liya sosu nama chi sotubu chiya gi kache di dungyo tubu cheba. Dagan nangshin gup tu du langshan tsulin ki mige langa ka jay nya tenyo ki yun chan zon ki poku li hang langshan tsulin ki da ridin kar zon liya su kon totu tani nilin shu ni li hang di ridin kar zon ki kitu nalo liya shu goya ki rawa tunbaris yine li hang ke sosu deya dundu ma che zang li hang liya lada bor chenpo jay jay li hang di yun chan zon liya pa lo chenpuris. Khasan ki shunzam ta de lebarwa, ta dari di shugun ne chuk kandre chung yu me mutu je ma sen ro nas.
1: Gya pu gyur yi pu tu ngu sung we, zhung ku chak jen zam zhung si ya ke, chung o dam gyu si che zam chu di, gun ki nye wang gu be gyur gyur ji.
0: Da, Songjiang da chaga kuni nige, Li Heng pa ge caidu zamba ane ridin karzon qinbu dinzin pogun duzum ka nalo lo caidu zamba mokju gondun ba wushu ju dendri shuji ridin karzon gi leni qosha jiag ane lega qolaya chudu jebris. Dine, ane wuyun da Songgungming kuni nige da chudu qen ta qe ne di sanyi de ane gongzin yongzo cu ruru suje di kan liya Khunzu su lenggen ni guji jebris. Di gandres resna, chok cham su su liya changha nyetgyong jenyen gunzin kosha chidu zamba changha riri liya gunzin nyi nyi shaya jebris. Songjiangge sunxing da guda sao nyi imbi na ngasane changha zunye sonza kuni semen nyi dongwe da dongmong ki cipli gyus. Dongwe da dongmong kuni nyi shanda jil tengge yinz jenshi yeg yoris. Dene, 10000的使用个来罗的约合的诸归个来罗真天寿的李立基来罗等这三年大梁山出林的下落奴将所属是强干

0: Singe nam tso, ngan chu dak bar mi lu rin chin se le guen s che shu yor bal. Che zang lu kam di tan li ya tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi mar du wei le.
1: La xi zal, sa tu chung mu chu tu gun ne se ju li ya tang du nan jie, ni mu ji tun sum ki xia la na lo le, cha nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi ne, da ki lang gi gu su bie mie dong bu, se tan si wei par jie yong si ma ba le.
0: Xu zal le. Sato chung mi tsui tu gyu ne se ju liya tan du na ya tang neng xin ki chang ra liya chue zui rinpo tang sam sa zui rinpo na bi ne ya wu shi zha du le
1: tang na ji di ma zai kirang ge chue gui di mang zam chue na bi ne kirang yu gu su ni me wei si le nang no jing ki mo ji bu qi yuan de yuan le

sanga nam cho kiring ki ri zhe ga zhe chi di xi bie li zhen di xun zam da xie yin ting di li zhen ge xi xi qian gu nan kian ge zhen la ta bu san zhen di la shi nan bu ci ngan zhi li zhen xian xie nan wa ning ta ne ge zhen qi xu yin la nan bu cu yan tu ta nan bu gui tu gu su xie dan ta nian da tu sim zhou bu yong wei zhe xin ming dun xu yin ting ge xian jia guo

0: tondo mi changme ge le me se ya ge xin xi zun zu xin guo ya ya ge qin bu zhi ri xia ri dong a
1: ji xia ying ni chu di mi se tu ya ge yum zhen ka ji na
0: che zhen che de wan zhi nan ju chu na lo li ya qu ge me se ge yue be mo do di ying ni ge yum zhen ka ri yi me ya ku yo ma ru bu zhi ba
1: ji xi qian nan ge ni ge ring ne yue che le ge chi ge
0: wo ji ring ne yue che ngi ge ran le yan le ge chi chi chi ya yue chu yi me se tu be yum chen kang yin nam
2: ti yum chen ni me zhe chu yin se wa da chu ti me tan chen na qu lang ba yu di reng chung ki zhe yu xi tan zha wa me tan ke long ki wa jie ba qi ge yue me ba wa cha tin gu di ti ni ke long chu yi 영롱탄

0: Ling, ku kam san?
1: Kam san, ge yang ji su la.
0: Long kam san. Ah, bim chu gi la ba la.
1: Oi no ge la ngati chi sa den den de yu ge la ma ja yi de.
0: No, man chi yi de la. Bim chu gi la ti ren le chen na su nan che yi na chi chi shi be den bi ken che la ge da nan be. Ngan zu lung bu shi bi so ya pi ni na.
1: Ne ge ge la dang da ma de. Wo cha ge li de. Cha ge zeng ni li de zu zhong ba. Yangji tola da ge ba sang la de ge la sang bu da ba de shi lan zo na we zo zhong ba da long ding le ji le su yong ge ran le bu che ta de zang ma tin de ji ji di na to chi de ge ding chi shu jun yin la
0: no no
1: ya ze de ni we de ji la yin da kong la shu nan ji yi e to sang ge le la ta to ri zhen du la ta ta xin ni ma zhen du la ta su yi su nan de shi la ta chi shu zhong da la ta jian ji go ji la ta ta gan ta jin da mang ge ji chang ma lo bu jian che ri ri ji pe tu ma song gong ba ma so ju ju yin la ta mo chi ji da la le bu jian la
0: no no
1: ta se ge la de de lu ji dang ge sun
0: no sun se ha chi ji nai na
1: e ge la e lo ji la dang na ge ti ro mo su ji dang
0: no no le se tong ji sna ro na la
1: ta se ge la ta si
0: no

0: wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki khep sa tham che la xin jam pha phi ki na wa ke khusim ki chemur chin cha ki dawe khur gim tho gang ki khin su re mo xin cha we tu chi chu ki ni chi la le de ki ku yang chen zam shi nang ro di gar ni da wu ge ku kang xi bie li chen yi
1: zha stang din bie sen bo bo ling ge chen mo di li tan da na bo ling ge ne sen wo chu bie li zhen di ni da wu ge ku kang xi bie li zhen di ri ngan zui li zhen di ri sta wan ne ni me par ki nin dar gong me chu zui chu tang gam xi ju tho pen zhong long chin yin chen li hong pe ge long chin tang Lakto Khabaki Nyinche Churi Jindi Gyu Ne Sen Thupu Yubi Lhenge Ne Thuto Do Ngan Zui Lizin Sen Gyo Ya Gus Shuk Yin Singa Nambucho Ngan Lizin Di Nyin Jun Shuk Yin Gye Jun Yin Togong Kuimu Nambu Lingye Liya Zongpo Bo Basan Joga La Ne Zam Nangwe Luk Zum Pembu Zasu Shibdi Nyam Ju Shuk Yin Bi Lhenge Ne Thu Lulu Ngang Sen Nang Yubi Shuk

Lorishin gyucha durup tang, za sowa, za chongwa jenni, cha jenki gyigu dabur songxin. Chongla tuyending rir, gyongna nin chu dun tang, gwanna dapche zamsi. Wengyang tuyun rinbu gajen ingru tang, semgen simbe jushu riri tar. Zor pyochu tang, timing chowe kwoche chumne, yu lalo yongwe ngangzui ni, poshun chu junu ngomse kardik dabu yin la. Mwene che na, ti dabu gajik chewe jushu riri gyu. Rangwe ki tsoe goyogo zamje suygun lakse ki gyunpar muru sin yu. Tsoa ni ngarson ki loda shin gyundo che wa jang ni. Gap tutu kongyang zage mangpyo chwe ki jigle longwa nisho zamgi ji. Chongzo yong ki za su la lin chigen jigbo til gyur yong nyambe sanbe yu lang kornyo me. Teni jidar mangchwe dambir yang, mizi ringbo kisum duksum tang jini ringmo. Chengsum chusum xiebe bedar, jesong kongki mizi jushu gyang gidu beme damgyu rinmu xigdi. Milu tida ki chowar chichen nanggab, kongla ngawe gaje donglin ki nyingdob tang, pamene gyube zasu lel jugbe tangwa sogi, ngarang simgu yangyang tipsu jug. Taja tidabu desong ni jesong kongki chensu zamtu sejin, zasu mirab chukzam gyutar, nidong jobge lone, Kongyang Lhasa Chonggi Rungwimi Rinne Shusha Gi Songgyup Namchang Pienpyo Zasui Chonggi Rinbe Bechun Gyunzinbar Damto Lodar Charjenki Benjor Kusab Zangmase Chongdu Sola Yangyang Gyugubi Kukub Chungxing Chijo La Chija Tang Li Wongka Gi Ngatoyang Chiba Tiwe Jimdru Dabdiwe Nguanche Dabu Simche Kalachi Taja Kongki Panglu Tang Shushibtu Panglu Xinshik Zu Yubani Talu lo sumchul haqzam la sunbe pupyunzo dochi panglu yi. Nye tiye gor gandhi shugab, jisong kong ki xinle bobe nyamgi chukjin. Puyang rangku tuyun la, rengcu tuba xik yu ji yang yang duyo nga che. Nye sim nang, chongchun na sun pyamchi sugyun ki lakshe dir nawa donggyu daji. Tana tongchung ki mikta pyambe tuycham dir. Pyunzo dochir, pashu puzin ki londo yubazam ki le labu mari la. Tiyang kong ki kim tu nyarwe, pami tu gi za che teta tang jawar, nam yang su gyun lak ze ti, gyun tu pe ye gi, tenda ngoma ti yin ang nyam chung.

Singe nam tso, tsam de li du tiring ki da wu ki kur kan si be li zin di, ju di tsam li a li sun. Ting di li zin ki shib shi chen gui nan kin, ge dun la tang bu san zhom du la ri. Zum ji tang zhe ju di si xie, ge dun yin, nam bi ling ge, sim jan nan go.

0: 저 메달 벌기리 삼미 섬유리에 대바라 그 깨차 이단 체급아 틴저식시 아메 마두베 고네 쿄랑 아메샬리 체베 샤도아지그리 미 쿄기 디둘라 삼로 마다나야 네 카야 마체나 직덤메 쿄 뜨다 부총주의 룽바딜 나란주의 김다 남아 전부 틴저식 유바라 예미 메치겐 소두 아메 칼라 뉴엔다 아메 쿄르 뉴기기 마리 아주니 de nyam du duda. Ajuni yuza, kuran, dogbu nyongu me. Kyu tata, nashun shata gebe gang sonza, tsua gitan shingi me. Kyu gisa rigru towe chugu shigi, mueso tindashik pangma langna. Naransu mi chime wadu nyongiri. Kuran yang dogbu nyongu yong. Mue ajuti, garwe kimla magbar chimba, kyu ki toma jungam. Tini, kyu rangyu rangi lunbe dari. Tate changsurgi dojitang, semgi nipuni, tuyngu to tingye changsu ladang, doji ama nipu balwa gebatang zhala. Titu ki doji ama le semgi tadung zebayu. Jirtang ki mi samchui darche na, rangtang nyungwa jazam yuken le dungsim chung chewa gigi yukyang, doji ama ni takta tele dogbar nang. Changsurgi name ngukyu chejing. Mekchu mebe mingi shukki purwe zhangxing marpur kyrla. Pamanyi ki xie sima tatu me guglun mebar geche chungni tu. Ngaranzu kimzanjig miri. Meze dila nganzur sakyutan tongkyu kari yuebati kyola yang yuebari. Nga yang kimzandila samlo dungi yu. Nganzu changme kimzandi chaturu yaturu zhowa tongdu me. Ngala gersim kanya me. Kyo kimdiri derung ma derung. Nga mi gela kia jiya mi, nga kyuran la yag yag cheba yin. Changsur ki nami mi ki kyoka genbar namgyur dung gube da che. Tiran ri, changme nga ranzui kimzandi la samlo dungi yori, ji kyoka genbe kala nyenbu goni dundab che. Doji gecha ci ji kyang mi shu bar, kimmitsu shebe gecha tenzu korantan jiwa jiyang meba dar che. Kyuran ki dezui ji shu da,
1: 苍马月多了给这三步切切起码提领得比你最顶着马团不切贵不冲着了俺我所有跟谁人那面提领给其他提了成熟了新度呢马高玩球巴拉阿玛拉天南最公司你三步哈过数你真是了马队不切给面因那样俺了三步切个先月可是天南做叫那儿狗屁学徒的土宅度呢 Nga nekab nyingji ma chepar dee cho. Yina yang nga pu chongzu ne ka chee chee chongji nang yungba sobo tongra na. Changsur ki nami rewa chenpu yueba tongdu tsenna chee long yang mebar. Kyo chongji nang yungba sobo ar chimbar nganzui manchu siki me. Pu chongzu loa yung na dikari kyo rangi kimri nga ranzu kimzanchi ki miri. Me, nga tari chongji nang chinji loa yungi me.
0: Doji shudan la dee na chudur chiya dee mebashi. Doji ame jishik shu doyang chengsu laki chuta didarje.
1: Oya, kyo ki simda jie chana nganzu yang uzu yag min. Yina yang chongji nang nyingi suyang mebe, kyo ki yungbab saji loa shuda. Kyo rang la top goba tida nganzu chelu meba chugiri.
0: Nizu tenraru kyur cedu doji ama tang namar gecha mangbu shugyu yunaya sem nang bene jo gyurse. Dojir gega le labu tindrar topyong samba ni kyo nangwe yulangme. Jinse dengnup ki chedanti taju gawa tata tamar takju yabu tindra chungwasi.
1: Kongtu lhenge ne senhi nangwa tini pyo ki shungi zomkema nima pendua lagi gyayi ki toane zamba tang. Zombabu bijun kangne bijun nangwe zemchung ringche 如木不写吧，偏弄呢偏改度，拍脚当，总之，养对。

0: Lee, gungam sa.
1: Lee, jikat lee, kam sa.
0: Kam sa, wangchi la.
1: La indo, la ane sakwa sabi ke, ane samdi yuto, ke anje tola da, genda otaji la, jibasan la nambal sum.
0: Lee se.
1: Samdi yuto, sakwa sabi ke.
0: La la, lee se, wangchi la, shogu tili.
1: Shogu tili.
0: La, kena lee se nan shu nan jayi na tete shuwe, teme kien salang yada nambi, ngan su lungbu shibdi so ya pinye ina.
1: Lee se, da sumje di, inye mu shibdi, kia zana, ta dando, ngan juge, ane, sojo ba ge yang ji to la da ni je ba di tu na ge ji ba san la da kin da to ji le na ba ni na ba tum na ge nam tum pin ne ne sa go sa ba la ne je ji le ti ma se ge na ya ne je ji le kin di ten sam tu lin ru yong ge ji mi shwe yin do la
0: no no ni se
1: lo lo i da je zo na dan da gon do ji na ni ge ka ma ge ro ge li la ta ta dan da gon do ji na ni ge den ge ge pe ma chu gi la den ge ge chawan la dogo tenge gen guru la tenge ge tesi pingo la ge ane to nang ge ane jigi ju sen do yong da dan da gu gon do ju nang ge ane ane ta du chei ku na ane gu la chen chen nang ge ge ane to ko sang go so na chawan la da ane to ko ta pe jin gi ge la ta ko na ta sang ma la ta ye yin ge la
0: ne se
1: Kali sen ala maju eh, tak kiri guru cium tari wadi je tak tahu saja. Acung siri lah, nak tak tahu ane. Napa lah ane, kena tu kiri tu, ane tentu nana juga, ane resep pasan, ane lusi revisi, ane tentu nana. Ni tahu nih, tu je nak jadi la.
0: Ni sen lo.
1: Tapi jadi ni tu nih betul mesti ke, ane sangat konsen nanti jadi la.
0: Lo lo, ni sen.
1: Da dida cium tu nih, ane ngari ke, ane lepas juga tu, cium dah lah, dah aja dikit lah, om lah. Pendula ane to nangel hesi sendo yong da ane lingdi po tong de chube to ngom to da ane to gili sida la go nang ge lingdi sendo yong logi ge to so na to ji so nang ge an da logi sendo yong goram de yin gela
0: ni se
1: den go so na to ji la ke khawa anda di tak ngin la tisha ba tik hiven ta te mindu gela tari ba do je mu yu da ane ngan tun khawa ji tong do se yin la lundi de tola chu si go
0: na na ni se Shemang da king gore bella.
1: Da di chik shogi ane dogula ye ta chik yoga di ande ya chik shogi ingela na de ji chik se yin.
0: No kase na.
1: Ta kela ta ga ta ne
0: chen di ri la.
1: Yo baba.
0: Mm.
1: Pa ti ling sa.
0: Mm.
1: Chi u liu yo.
0: Ni se lo.
1: To de so na pin chim ja bik.
0: Ni se lo lo.
1: Ku chuo to je ke yong di la chu.
0: No ku chen ang gola.
1: Wo.
0: Ni ku ngam sa.
2: Hello, come on, can you tell us? You should name the Chunga in the Canada and Boda Manja, you wish you in the war.
0: Nisse, no, no, Chungala, so delete.
2: Lolo, so delete.
0: Look, Chungala is in a sooner day, not to do so. They begin selling your dan and being on so long with this opinion.
2: Ni se. 아니 코난도 다 단데 롱디 딘센다 센 슈비 센트로 센이 탐몰라 안지 손년 나년 기제야지 돌아다 빠산라 다른 능신게 저희다 진대지디나 슈네 탐몰라 나레 센비 전지제 다 숨셰
0: Nisei, no, no. Inkinan kia tumchi ranspira na inkinan chilin na sembo chikushu shala.
2: No, shala, shala.
0: No.

ཁྱི Chikang chima te minchukwe tsu ni yu jibe nipu susu kang imi nganzo le ya chida jeje yuwa chi nangje se she nangpa re di wana kadaise na datang tanda ni le bang re shibe kodionde re minchukwa ni yin shibe nipu susu de kadaise na tangpo di na da la bang guwa re da la bang shibe da di kende ji le koguwa re se na susu zheng ni ge Sosu rengi le teta jawa di misi ba re, che zang di bang re sunga de. Yangme na ngazu geja di xie lu ji gyu je xie ba ina rang ge rang la teta jawa di misi wa re sunga de. Di na jik che, niba di ka resu na tanda le bang re sunga ruwa, tu ki cha ne tanda we ne gup su teta jawa su yo ma re, che zang di ngi ni di jana Tiki maare, di nyi nyi di ina nga zu bangja re, banggu gu re sungpa re. Di nga zu durdu zami, a la xiamla nga zu di nyi nyi kodion le ya ina ma te je mungo di shuna tiki re. Teta zawa rungwe su sewa nung xin, da rungwe bu sewa jukpa ribe sana jukpa re rwa la. Te yang da tang driwe ngwe bu shikla ming ne, teta jawa ngwe bu ti da rung nyi ki jimba tenpa tabu di, kono ngo di sumu sumu nung xin, bena cha xabi na nye du tung te, nye nyu gu te, shiba tabu rwa la. Wende, sosu sosu zugu tuk je je du zane, teta jawa di me te ba, tenla ma ne ba. Pyoge ki dhulu thang mi thunpa dhribe bango re sungpa re. Nga zo pechi cha shabe ina nge khat di tsö jie che tuk me se la sokpa. Nge amjo di debu chi gyang mindu se la sokpa. Nge mik di ribi ribi shibu chi chigi se la sokpa. Geja tongzo le ya cha chun shibe ina soso soso lo je tu zane di di si jawa rwa la di si jawa re te si jaya wa ma re. 제장 계시 대접에 있는 내 카테 내 미테 내 음주 테스에서는 빼딘데지 차버를 봐라 제장 깨지 디디디 내 카테스도 전에 깨지 디디디 나도 셰루 뷰게 나는야 셰루 요마로 봐라 제장 다기 다르니라 주무주제 자와 내걸로 야이나 티네 테다 제주 요마레 숨어데 Pena ngay kate si xieba ina, kate sosu lupu kaala meba cheche sasa shenda ji kaala yueba tunda dinde. Ngay mik te si tu zane, teni mik di sosu lupu kaala meba cheche shenda ji kaala yueba tunda dinde ji cha yungo arwa la. Che zang sosu sosu la ya, jawe nega la ya ina, teta ju kuyo ma re sungba de. Che zang zaga na la ya, da la bang xieba dibarwa la. Ta bangja di bangbe shuk le ya ina ten tiri sewa le ya dhubja chi dhub gugu yueba di sewa rwa la. Di kare resa na sosu sosu li je duza ne te peji chi gyo ama la sosu sosu li jawa e gabla ya ina awan taki gu di shi be nda di gyumze di jago resa ya ki ten da di sewa rcheba rwa la. Gyumze yang kare resa na Dita diya karsa na nyingyang nyingi kepa da jie di tuen mangbo tenpa la jugu yore jug chua ba yin zang dine ka tang na la sokpa daga nung shing mi la sokpa rang so su lu bu gang la ya cha na yu be tuen da dinde ji ten gu gu yu zang dine teta jawa yin na me teba re di cab la ya yin na awon ta gi gu di shi be nye we da di jago re sung bo re Di ina nga zo dala jawa gabla ya ina teta jawa dirwa la. Da xeya nga no pe te nung xin lo jaba ina lo di sikirwa la, lo di. Lubdu da jana ni lubdu di sikirde. Turab ina ni turab di sikirde. Dawa la ina ni dawa di sikirwa la. Togdin ina ni togdin di sikirwa la. Che zang lo tang, turab, dawa, chozo da jebe, tandaya negab di ge la, changma lo la, dita jo go le, teta jana midigba resi. Che zang mangu chunze, midigba ni nyi yin te, da tang, tanda nyi la bang sumu zi. Rwa la di tunda di, nga to dinde jik la, ngun zi nangu